0: chunke de wer kwaro
1: piyom chunke de wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo bido tela loko kamu pene
0: iti winyo o radio iti winyo o radio.

ubera nyomu urupenya tuwe kome ubera nuna utewu upenya tuwele tuwekumu magi nengo atuwa ukamu nituwa na maga ningura uchorokora upo kukira piyara ni yagata ekangita chere kero dechele pamiku ya kain eno kamu kini ni manisha angu yoturin nilete dawa karo kubi mpunti ya shangu niye kubi ubera nuna utewu upenya tuwele tuwekumu magi nengo atuwa ukamu nituwa na maga ningura uchorokora upo kukira piyara ni yagata ekangita chere kero dechele pamiku ya kain eno kamu kini ni manisha angu yoturin.

dini bina wer we chan ber me chan pe ber u don wan biru ko ay ru kire wu moy we ko dero pe dam mot ah bale bingo yo ame ami to loj nu ko men ko dero baler pe u gam loj wala wuyu ko bi radio ti ju mo ni jur kum ki dari ju te dero ner chan Pola yo amir loj nu ko men ko dadera balerbe ko gam loj wala wuyu ko bi radio ti ju mo ni jur kum ki

Ina mai yin da ji ko bigi wa kai. Wala ke mai. Kin nu ma ko yin don wayan go. Ka don mu ma. Kin ko yin mai ne. Ko di mai ne. Kula na to soto nyoma biyo ka mai. Ko ko yin gin don ngayo. Imu ku sha da mu ko yin gin don ngayo. Imu ku bande da mu ko yin gin don ngayo. Oi jugu da mu ko yin gin don ngayo. Ko ko yin gin jugu ya ko da mu duwa ha. Soto nyoma kiuka men okuonyo gendo ngeyo imuku pande dango kuonyo gendo ngeyo imuku shop dango kuonyo gendo ngeyo edugo dango kuonyo gendo ngeyo okuonyo gedugo ya odango duwa ho katuli shinte yino mi meti jata katuli shinte yino mi meti kolopor eno I got a mess here, what? You. I know you're more here again than what day you. Musaka Musaka Tashiro. Cook your note, dear company, I'm right. Why, look when you're walking, Kwangitaki Kuban, Kwangitanya, you're back.

0: Baba nakubunishi gubiru tuti mena mario yin nyomi tekuwa kwa pingo. Pien tuti loo shigi pini nyweli yin. Shigi loo tuti yuwa pola pola. Yini toro biru kiti tenyweli tinu te kumubanti yedu kiti nyari ye lomro te nyomo. Yini te toko diere pedung mea tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutwal. Nyaka shigi mundung mundu megi kome. Yoni miri maru unu mon. Awira mbana kuboni shigu biru tuti mena mario yin nyomi te kwako pingo. Pien tuti loo shigi pini nyweli yin. Shigi loo tuti yuwa pola pola. Yini toro biru kiti te nyweli tinu te kumubanti yedu kiti nyari ye lomoro te nyomo. Yini te toko diere pidung mea tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe konyi tutwal. Nyaka shigi mundu mundu megi kome. Yoni miri maru unu mon. Baba be. Aniwa. Aniya miye baluturi.
1: Kamu ye jo kobo ni mani shen shub lo mor buo shigi pat. Kwanya lek bolo pinga kome dunga miela miela. Ni diere le kobe koba te ni diere no kobe to tere ni a. Jin kwa ishumi diere no abuoli. Anna wara ti wani shigi shuka kirangati mako. Kirangati yoro ni pin mori atwal. Akaru kwa mke ni chonga kati pijodo pea neno. Ati ina yini beri winya niya joi chengre mi neko dago nono bayin. Kobe yepe. Kamu yi jo kobo ni mani sheng shuklo morbuwa o shigi pat. Kwanya lek bolo pinga kumi nunga miela miela. Ni diere ni kobe koba te ni diere no kobe to tere ni a. Yin koi shumi diere no abuli. Ana wara ti wani shigi shuka kirangati mako. Kirangati oro ni pin mori atwal. Akadu kamo kere chonga kati pijodo pea neno. Ati ina yini beri winya niya jo chingore mi neko dago nono bayin. Koba ben. Winyo karbo ni mati. Inga tamo nyoma choke chunga kelo ge. Moro tara kelo ni. Iburro. Burra bear. Wani na peo burra bear a kelo ge ena luanya wora. Wala ima dong ko mechwe el chunye gong winyo. Winyo karbo ni mati. Ima dao daye. Winyo karbo ni mati. Ima dao kobiye. Ninyo makelo kila chunyo peye shon. Jungjo meriku dia tine kadiango. Amin gitupo ngayo riki wuri teri yeba. Kaki ni diu komotone katina. Kono wana dago. Achumu widano pa.
0: Neno. Wewele wele ye.
1: Winyu karobori mat. Ima dao da ye. Winyu karobori mat. Ima dao kobi ye. Ninyo makelu kira chunyo peye shon. Jungjo meriku dia tine kadiango. Amin gitupo ngayo riki wuri teri yeba. Kaki ni diu komotone katina. Kono wana dago. Ajungu widano pa.
2: Iti winyo. O radio. Iti winyo. O radio. Piyong chunkere wer kwaro.
3: Piyong chunkere wer kwaro.
2: Pimara me pachu.
3: Pimara me pachu.
4: Iwan lang yubiru tewa.
2: E.T. Winyo or Radio.
5: I'm not Rigot. Gina Pulatin, me and Bar Global Long Way yet. Between my local Dara, when I'm a long while, you are. You look about a Kuluki River, how pulling your Maguna Mumual, Bambala Tinker, Yelogina Mumbera, in a pomic and weather. Bring it a little. Bar Wanda upon it, eh? Bar Wanda upon it, eh? Anya, worry, eh? Ani, wari, eh?
6: Dapat mikel ka wari di yoma?
5: Ida ko ay kira.
6: Mira, rarmera.
5: Batu, pangilya. Batu, pangilya.
6: O pangilya ka wari di yoma?
5: Lama daga lama. Niyo ba ang tumara yung mera? Koko nyo alo, sarita ko yoteo. Nga naka ribole nyo mo kiri tura.
6: Nyo alo nga yin. Twa e ture wo tiji na yin na ba yu yo. Kati nyo mdi ukal na konyi pe kongwari. Gini pongi dek, patri.
5: Pongi dek.
6: Dapong ite ka wori ti yoma.
5: Baba tur nyime nipa. Ati no ban jara jan. Wana nu maro. Ma ti yonen. Wori ba nyama nyama.
6: Ata kweti ma fi daba. Limo mi atun turi ma ta ta kweti ma berba. Dango mi atun turi ma yina ta kweti ma fi daba. Limo mi atun turi.
5: Kuni ngal yot ta ta toni ngal yot. Ta ta do wedi lo ba gor. Te ti yot. Ta te ri kor. Kuni ta ma nyeni upono darli. Bele ro karo ti yuchinya dia. Bili ya ro gaya. Lo ka cho karo kana kana ba.
6: Kupe ot anena ba we. Ma we yu mi ato mama.
5: Arro go poda pa. Bili ya ro jo dio ka chunya ma. Lo ka cho anena. Kupe cho karo kana kana ba.
6: Oh oh.
5: Ta to go dire chupo chi wale lo ne. Uga pula da go pinyo al lia. Me di chi wale te di guli. Wale te pa giyo. Me du mi wi julu bilo. Wero cho ba yang. Anu kong kona nuang. Ajura lei. Chomani nga. Kagwin kopi kami. Kopi mato kami. Chomani ni.
6: Ni winyo ki wale winyo.
5: Ki wale bai chang mwa ya mwini ba.
6: Win ki wale winyo.
5: Ki wale chang ya nyo mwini.
6: Ki wale mwa mwini a bai bai.
5: Kwai mwa mwa ke jie.
6: Mwa mwini a chiu chiu.
5: Kwai long ni ki di.
6: Nenu kuli yore pe.
5: Kuli li a muli a sa toal.
6: Din yore pe.
5: A din li a pan ya sa potiri. Kali loka mwini a chiu na. Pe miu kuli win ba. Kari miu ngeo ki wale. Nui lule bura toal. Ki koba ningo atat. Loga ta, a tin kin na paye, kobo ning watata, long ming, tin kin na patam, kobo ning watat, loga ta, tin kin na, koning al yot, tata koning al yot, atato wati loba koro, teche yot yot, teche li koro, kunita wanye ni oponi.
2: Piyom yekere wer kwaro,
3: bibi marme pacho,
2: iti yunyo or radio.

0: William,
1: nini ben mo lo ne ben mi be mi to diel. Itimu. Ha. Larwa.
2: Bori. William do re li ben o ba mo lo to mi me mi to diel ko kai mi ra te ni la ni yo ba mo lo. Da no mi ro ne bi mi ro ki ne di cha mo lo William.
1: Hello, Tommy William. Where are you?